tuere pe. Ukwaro dan kumi chokin kumuni ngata tuere pe. Oh, iloko doko tin mom. Ukwaro piri piri en kumuni ngata tuere pe.